0: Radio Indoul du Culture, 88.2, 99.9, Mega Hertz.
1: Ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu, ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu. Umuvugizi wanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu, uwa leta y'u Burundi hamwe n'abandi bavugizi b'izindi nzego zose z'igihugu. Bazoremesha ikiganiro ku nsamirizi zose, n'imbonesha kure zikorera mu Burundi ku munsi wa kabiri. Igenekerezo rya 2029 nyakangu no mwaka, kuva isaha 3 z'igitondo gushika isaha 7 z'umuhingamo ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku Gasaka kiri ku mugwa mukuru wa komine Nguzi mu ntara ya Butanyerera. Abo bavugizi bazokwishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abandi bene gihugu bazoba bishikiye kuri ico kibuga. Bene gihugu b'intara ya Butanyerera no mu micungararo yaho, nimucikwe nako kajyo ko kubaza kababakiye. Nta kibazo na kimwe cerekeye ubuzima bw'igihugu mwimiriwe kubaza, ntimwitinye rero. Menya neza abene gihugu babaza ibibazo basabwa kubaza ibibazo rusangi atari biberekeye gusa, kuko abafite ingorane bisangije hari umugwi w'abahanuzi mu biro byanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu uzobakira ubumvirizi. Muzokwakura kuri telefoni 77 719 467 canke kuri 77 719 468. Abakoresha umuhora wa Onamobe canke amatelefone yo mu nzu ni

0: Radio Indondi Culture.
1: Ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu, ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu. Umuvugizi wanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu, uwa leta y'u Burundi hamwe n'abandi bavugizi b'izindi nzego zose z'igihugu. Bazoremesha ikiganiro ku nsamirizi zose n'imbonesha kure zikorera mu Burundi ku munsi wa kabiri. Igenekerezo rya 29 Nyakanga no mwaka kuva isaha 3 z'igitondo gushika isaha 7 z'umuhingamo ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku Gasaka kiri ku mugwa mukuru wa komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Abo bavugizi bazokwishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abandi bene gihugu bazoba bishikiye kuri ico kibuga. Bene gihugu b'intara ya Butanyerera no mu micungararo yaho nimucikwe nako kajyo ko kubaza kababakiye. Nta kibazo na kimwe cerekaye ubuzima bw'igihugu mwimiriwe kubaza. Ntimwitinye rero, menya neza abene gihugu babaza ibibazo basabwa kubaza ibibazo rusangi atari biberekeye gusa, kuko abafite ingorane bisangije hari umugwi w'abahanuzi mu biro byanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu uzobakira ubumvirizi. Muzokwakura kuri telefoni 77 119 467 canke kuri 77 468. Abakoresha umuhora wa Onamobe canke amatelefone yo mu nzu ni kubuntu.
0: Radio Indondi Culture.

0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu, ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu. Umuvugizi wanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu, uwa leta y'u Burundi hamwe n'abandi bavugizi b'izindi nzego zose z'igihugu. Bazoremesha ikiganiro ku nsamirizi zose, n'imbonesha kure zikorera mu Burundi ku munsi wa kabiri. Igenekerezo rya 2029 nyakanga uno mwaka, kuva isaha zitatu z'igitondo gushika isaha indwi z'umuhingamo ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku Gasaka kiri ku mugwa mukuru wa komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Abo bavugizi bazokwishyura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abandi bene gihugu bazoba bishikiye kuri icyo kibuga. Bene gihugu b'intara ya Butanyerera no mu micungararo yaho, nimucikwe nako kajyo ko kubaza kababakiye. Nta kibazo na kimwe cerekeye ubuzima bw'igihugu mwimiriwe kubaza, ntimwitinye rero. Menya neza abene gihugu babaza ibibazo basabwa kubaza ibibazo rusangi atari biberekeye gusa, kuko abafise ingorane bisangije hari umugwi w'abahanuzi mu biro byanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu uzobakira ubumvirizi. Muzokwakura kuri telefoni 77 119 467 canke kuri 77 468. Abakoresha umuhora wa Onamob canke amatelefone yo mu nzu ni kubuntu.
0: Radio Indoun de Culture,